ya bole ay ndam biti ya matare bi xagn sa mor faw ja jef jaratullah aminati aminati Ya don't know.

ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله ما سنت يا الله جلتي خير الخلق رب جل. الحمد لله ما سنت يا الله جلتي خير الخلق رب جل. وبعد ما انجت الف الميمونة مجنا سخيرة ويا مغلمونة موي بنت سيخنا الخديم تاتما موتخ بمبولم مغنى جوكو ورما مبولم بوتي تاويا غيوي تاتيا دون چمبوت يا نك تايبا انبيريا ndax tayba modi walu karne jaayam ñom nit sunna lañ yosel xam xam ko sel aw doxeen ko yaatum lef la yoonu cheikh bamba kure ak mayla wallahi aw sasam ci tol bi boyul lum wara def def na ko ko ka yesul amna ngeeram ci yalla ak yonen ba ak magam am ngeeramal cheikh bamba kuma sa tok ci jalbi dib khalifa mok moma koy and te nawlem def bolé def ak wax ak di dox ay djego yoy rafetal lum sumbu ngeen disoko degal nga say mag yow ta yang len top tay ndigal lu ñew nga man ca ñepp sa mag yayit naw nañ la wolu nañ la doylo sa xel ndax bala ñoo jef wala ni la deno beggona sumbu sangam yow lo ci xam nga dal ni nangam nangam te lo ci wax duñu ko sikki sak duñu ci xila saxalat la sak ci jamono ay cheikh mustafa basalihu luñu fi jef ya nga ci bir di yuslihu cheikh mustafa mayawalul khalifa sopon la lol tek la ci penkam ofla cheikh faluit beug la lol doy lola xamone na it ni nga jubo ak bur yalla nit daana ñew fi mom de sakku ak pal muniko waxul soxna may dal lay fal fale kay ko ay gara ak daraja sangela nak pexe yu jog mu ar la ca seccer la li ma wax ko wedd la jal wa ngor ge ñom xam nañ la duñ la fexal ma del si waat ca na mo ande ak magiya ci rafetal so gaña waat ca mayya cheikh abdullah ahadiya don waayam muna sa jef fonku la lol mo am jom ba nopi ngeen depo ci walu njambar ak amu fit gemuf dogal du ngeen ñaar cheikh abdou khadir mbake ya don wetalam ci bir xolam fumu la seen moñ ne naham sayidina salih mi fi sun kanam ya na fi yag lol te wer jite di dem yor na khilafa gi di dox ngeen and fum gesu gis la sunu xol yi sedd doy nga ko doy lo na la lolou doyna doy ngeen non do ngay kon nak doyna cheikh murtala mi di samak di sab kharit taxawu lol di ne ji sen andarafet cheikh mustafa cheikh murtala mi di samak di sab kharit taxawu lol l'islam ji sen andarafet yalla na ngeen fi sax lu yag yag fi sun kanam ba sen mebeti yag sab taxaway digante touba ak daru rafet na lol sa jeuf yi pataru cheikh awa balla mbake am nga ngeeramam momit mulaqasa ngeeram ngeen am ndam man bacc mangi ñaan ci kep ku murid fun jangi alquran wala khasaid nu mbok ñaan njabotuk cheikh bamba yag fi lol ci daraja yonen ba majaaju wat wax lay jeufam ci yoon wi lama ci xam ñaan yalla guddal fan wi mom limu andak ay magam liggey ko teewul mu beru jeffelul xam ngeen ko yokuna yakalena dole yeesal yow soxna maymuna sanaw le yumbul gor ak jigen maga ke ndaw naw nañ la ci saw doxin murid yi gem nañ la yow sab liggey ci yoon wi umpul kenn wallahi tay sa cer bi dis na gan ken duni bo don gor ndedam nga gor nya
la hawla ciat jitu nga it jigen nya yoon wi nga soobu do rawante ak pareya ya nga ca naari goor ya det mbayar ya sante nga ay dara tabax nga yendi yarunga yare nga sa bax gelandi darul wahab ndox mak tele em ba ñewna jaka ja ag lamp yi epp leer na sos nga ci mbollem rew mi ay dawa ir ñuy dajalo di xasi da kay sikkar pas pas xol lañ yor di roy ci lamp ci ak murid sa jef yi daj na fepp sant nga dara ci keru bawo ba yar nit ña soppi len ba seeni xol lap beggu nit ak manu gan ak teral ko ci xéeti bernde kuy demit nga jox ko fo seene gan beg nga beñepp xam ko boyal sahar kanam fasa sare ko wa krimo dayfa ba way wa ag basa satul wajhi ya ko deg defar nga gor defar jigen mag ak ndaw yow ko taqol du reey du rew saka bew jang nga jangale nga wote magal fi laylatil khadr yang koy selal wer wi nga wote gën ci mbollem wer yi gudi geyit mo faw xam mbollem gudi fotu de laylatul khadr ci rew mi xel yep dem ci soxna may fi sawmi gilem ya ak gatte ya ak ganar ya ak kafe ya ak ataya ya koy tef ya koy tef moy ay fruit xiwale jappo baynatu bagdaru yal banjarem ñep bokku waru daare serign mor mbeur ma feru njur bel bol ya day wacc ba daare kamil dañuy fanane jang alquran ñalay durus ñala di daaj ñay daanu ñala di jang ñaan di tuddu yalla ci seen kurus ñala di julli nafila noni lañuy fanane guddi gepp ba ca fajar soxna si ñaanal ñepp ku fa fanane ci guddi gi beubat set am nga xadal haajaati say bakkar set kepp ko def ci guddi gi benn deeram wala ñakam wala mu yene ci xolam kepp ko def ci guddi gi benn deeram wala ñakam wala mu yene ci xolam da nga ci am sahadatu daraini tafi walo kharaini wan naraini wallahi maymun mayam ye appu te xel ko teew ci guddi gi ngir sopu ku wedd li nga laaj ma am na firnde ci li ma wax wax la ju am ay sedem man fekke nafu ben bi ci njur bel te keur serigne mor wa jamo ma jangal at ma philippe singor deme barsak te bay batit lol ci mbiram ba jak dal dina tias apportele em yonel denk la ay mbiram niñanal yalla sa barke bay sa dom ci bum gis dar lu koy la jël fam jëm lu tol ni sar la nga ca jef man deg na waxtan wa ya saykh mor bay boba man ca xal wa yow soxna maymunatu bintu khadim ya man ca kaw ya man ca bir ya am ndam yow sa ndimal dañ na ci bir ak biti kon no ngi ni soxna si bol nu fatte moté ma xat mu wayu man fi la yam waye jalo rey soxna may ma ngay dem ya nanu and ak mom di dem lu yag te yalla def mbollem jabot gi ag te yalna yalla bolem bolem barke def ko ci beele ak modou mahfous mbacke ñu guddu fan mucci ci mbollem ndog yi ak ndabi ak luy gare para chati ci barke cheikh ban ba ak mam cierno ak seeni kangam soxna may teflel no amina amina nilen amina ci darajay muhammadul amina amina amina wa amina ci barke cheikh ban ba

0: di len sante bu baakha baax cheikh bachir ci dalal gi ngeen ñu fi dalal di am mbekté lol ci and ak yeen waxtaan yu and ak yeen liggey bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alaykum assalam ñu jëf serigne cheikh jërëjëf serigne cheikh ñoo ngi lay sante bu baakha baax cant gi ñun ñoo lako amel ndax gëstu ni mu metté te ku ne ku top waxtaan wi gis na gëstu bi ni nga teurele ak solo si nga jox ak ni nga ci sonné kon cant gi daara ji ñoo lako amel ñoo ngi lay sante bu baakha baakha baax ci turu serigne mustapha ku top waxtaan wi dana gis né waxtaan wu ama am solo la waxtaan wu am jariñ la bo xamné daara ji li taxone mu tann ko dañuy wax ne am nañ ci lu kawé ñort deug la but bi sa dañuy wax ne dañuy waxtaan di waxtaan di waxtaan waye day melni problème bu mëna am solution ba cey jitu moy xam ko ta wax ko kon jota yu melni yaakarna solom kenn mënu ko nat ndax gëstu bu toll ni nga def ko ñeneen def ko yaakarna bu fekke dajalé nañ ko te ñi ci wara jot jot ci waxuma sax ñi ci wara jot waye xalé yi nga xamni ño tollu ci jang ñu jot ci dika jang dika lire yaakarna lolu participation bu ama am solo lay doon ci walu tasari xam xam te barab bi barabu xam xam la motax jota yu melni bokku ni ci ay njariñam waxtaan yu melni dañ koy jël dika dajalé dika def ci ben journal bo xamantene bi dañ koy mool dika tasari suñu kem katan lolu yaakarna participation la même bu fekke kilifa yu jotuñ ci tamil ndaw ñi nga xamanteni bi ñoo dëkke ci dëkk bi xéeti waxtaan yu melni xéeti xalaat yu melni buñ ci joté dika lire dika jang yaakarna participation bu ama am solo la kon señ cheikh ñi ngi lay sante bu baaxa baax ci waxtaan wi ci gëstu bi ku ko doon top da nga gis ne yaatu na lool ta matalena muy lu am solo nak lo xamne ñew nga ci poids bi Touba am duma ci sori waat ci teunk bi ndax leral nga ko détaillé ko teunkaat nga ko xeyna liñ baaxu ci waxtaan rek ñu teunkaat teunk bu gatt rek lolo tax duñ ko meuna ñaka def waye waxtaan yi mom leer na te détaillé nga ko ni nga wara détaillé yakarna li ci ëpp solo moy chiffre yi nga doon andi lu melni nak bu amé li tax ñukay def xeyna ni nga waxé ci ñëlbeen gi moy kilifa yi bu toxé ci sen nopp luñ ca mëna jël ci ay xalaat ñu jël ko safara ko ñu jël ko man ci jariñu bokk na ci li nga wax ci poids bi Touba am ci walu démographie yakarna lool kenn dootu ko natablé ndax dëkk bo xamantene bi région bi nga nek la nga fi am ci population taxna mom région boba wala deuk boba ci bopam rek lam am ci population epp ay région ci bir Sénégal ci walu démographie yakarna lolou poids bu tol non kuko am ci ay nit deuk boba wares nako joxat geud lu epp liñ ko joxone ndax ñafa deuk ay citoyen lañ ta wax nga ci Touba ni mi yoko ci walu démographie ak ni mu tollu yaakarna lolou ben aspect la bo xamanteni bi bu jara bayyi xel la ñew nga tamil ci walu defi bi ngi ci ñeuk wax nak moy walu administration yaakarna bobu moy meun nañu wax na moy bi ci ëpp solo te moy Touba jappé giñ ko jappé won ab village ci dir bu yagga yagga nga xamne dafa am ay nit ñu bari am pouvoir électoral bu fi nek ba paré nak ñu jappé ko ab village lolu jafé jafé la bo xamanteni bi meun nañu wax ne jafé jafé yi ñi dund lu ci ëpp ëpp mo ñuko andil nga propose ci nak ay xalaat yu am solo ta moy walu statut spécial bi ñu wara am nuñu ko wara xalaatalé suñu bop ñun jox ko kilifa yi ñu man ko nos man yaakarna li fi ak lolu amut jafé jafé yi ñi am ni yu ci bare bare du mëna safaraw mo tax kon liñu waro ni jëk xalaat mon nan lañuy fexé ba dëkk bi am statut spécial mo xam turuñ ko mëna tuddé dal mais ñun nañ ci xalaat ba xam continue buñ koy jox sak ko ci état bi nga xamne moko wara def ñu man ñuko defal ndax buñ ko defut lu bare bare bare ci proposition yi nga fi joxe ak yu yenen di joxe day andi ak soxé taban yaakarna lola bu amone ñun suñ participation da ci dadi wara am sama xalaat nam ci amé moy lu melni voter yi nga xamne moy am ci collectivité territoriale locale yi bu amé fu melni Touba comme ni nga waxé nga xamne ben liste mo fi am man jappona né même ci xalaat yi war nañu mëna ag fo xamanteni bi Touba day am ay liste yu bari waye liste yoyé nak day doon liste yo xamanteni bi ci señ bi lay joggé tay man nañu am lu mat fukki nit wala juroomi nit ño xamanteni bi señ bi moy xol ci biir Touba ni mu bari ay boromi xam xam ni mu bari ay compétences mu tann lu mat fukki nit yo xamne mom mo leni tanal bopam fukki nit yoy ñu duggal leen ci liste yi nga xamne du doonati ben liste bu ko defé nak ñi may wa Touba opportunité fukki nit yoy wala juroomi nit yoy ñu xol ku leen ci gënal ñu tan ci nga xamne kuñ ci tan rek ku mëna doon señ bi mo la tan ndax kenn du jog rek ne man damay dugg ci liste sangam ci sa ciobare dedet balan ci dugg señ bi moy xol ci sa jikko ci sa xam xam ci sa melokan ba valider ko dal lay jël duggal la ci ab liste nga xamne bu boba da nañ mëna am ay candidat yo xamne señ bi mo leen di proposer bu ko defé nak population bi tan ci kenn yakarna mod bobu bu fekkon bolé nañ ko ci mbir yi am statut spécial bu boba nit ñi dëkke biir Touba da nañ yegg ni ñom kat ñi ngi tan ta fekk tan bi deug deug nak ci señ bi la joggé lolou yakarna buñ ko defoon da na andi safara su bare bare bare ci li ci jafé jafé yi ñuy am ndax ñi yor ñi ngank dëkk bi buñ xamé ni nit ñi ño leen tan bu boba effort bañuy def dana gëna reuy ci ke effort bi ñuy def ndax bu boba buñ xamé ni juroomi at yi bu jéxé da nga déllu wat ci population bi bu boba tanafus da am jëkënte da am kenn ku nekk jéma andi participation nga andi wat tamit benen défi bu am solo bo xamné ci walu dëkk bi ni mu ñaké parité wala ni mu ñaké ay jigen ñu représenter jigé sen numéro mi jigen ci biir collectivité bi lolu défi la bu reuy bo xamanteni mi day melni li nga wax sank day melni dañ ci deltu gannaaw ndax Serigne Touba radiyallahu ta'ala buñ ko tambalé ci mom famu tégon jigen ak ciir bam ko joxone nga aksi ci njabotam yaakarna lolu buñ ko jangaton dana mëna don ay repère yo xamné dañ xamné ñom ka dañ leena wara bolé ci fiñi nosé ak nocc ndax amna mbir yo xamanteni mi ñom rek ñoko xam té lolu l'islam moko ñëk saxal kon lolou yakarna defi la buñu wara bayyi xel bo xamantene bi bu ama am solo la bo xamne buñ ko bayyi xel dana tax suñu doxine gëna mucc ayib kon man nañu wax ne tuddu nga defi yu bare bare waye man bobu dama ci ëppalon solo donte nak yeneen yi ci dess yépp amna solo waye man yakarna defi bobu buñ ko régler won moy jëmmi yorinu dëkk bi nosine bi ñu taxaw fexé ba régler ko yakarna bobu wa yeneen defi yi nga wax ni muy defi ñang mi muy defi infrastructure yi muy défi social bi lum ci mëna doon bu boba collectivité bi dana mëna taxaw yu ci bare bare mu andi ci ay solution ndax dañuy japp né manam ñi ngank gox bi ñom ñoy doon bras droit señ bi ci dëkk bi ndax bu féké dañuy bëgg jël lepp ñu wékku ci señ bi bu ba mëna am jafé jafé waye ñi ñi tan bu ñu taxawé sen taxaway ba war té xalaat yu melni ngeen xalaat ak yu ñeneen xalaat ño xamné doomi dëkk bi lañ di ay boromi xam xam yaakarna yu mel nonu ñoña buñ ko bindé nos ko jox ko ña ngank dekk bi ñu teunku ca bu boba yaakarna señ bi lu bare bare bare luñ koy gal danaka mëna wacc ndax ndaw yoy ko nekkal ci biir gox bi danañ mëna taxaw ci aspect yépp taxawin wo xamne dana deppok ñangalem señ bi taxawin wo xamne tamit dana mëna deppok bëgg bëgg doomu adama yi ta bu boba day delsi wat ci li taxone juk señ bi moy fexé ba jariñ doomu adama yi ñu mëna dund seen diine dundu gawar waye ñu mëna dundu ci aduna tamit li nga xamanteni bi mo munta ñak ñu am ko ci anamin wi war kon temps bi mo ñu xoj te guddal nañ motax fofu lañu yem ci teunk bi di santat Serigne Cheikh bu baaxa baax di ko ñaanal suñu borom tabaaraku ta'ala mu gën ko taxaw gën ko sammu di waxane suba inshallah danañ weyelat waxtani di ñu amal suba mi Cheikhul Khadim Sira wa Masira muy Cheikhul Khadim biographiem dundinam ak doxalinam bobu lol tom bobu lañu wara waxtane Serigne Mamour Hamdi Mbacke moko wara waxtane inshallah ñu koy bayyi lo xel ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

nit defuko ngir leral nit ñi dedet publicité ya ko waral ngem sax matut ndax RTS mi nga xamne mo yilif mom état bi da koy dimbali sax mënul bopam waxuma la média gi res kon ku ne am nga lo taxa wax kon média bu bari bi ubbi ku jog ubbi li fi yaqul ci bari ku yewul da la yobale nga wara xamne dafa am média bo xam dañu dañuy ras dem am ñuy gamu am ñuy gungé média bi ci digg bi muy RTS boko setlo man na baña dugg ci xaba bal waye la ñor ki yor rew mi dana ko wone mais amna benen média bo xamne ñoño yor rew mi ño cey fac seeni bor ño cey tontu ño cey xulo ño cey toroxal seeni non ak ñu bëgg fal seeni non ñett média yépp faaw nga degglu ko ba nopi doga am tuuti idée te bul woloti kon démocrate dafa don lu jafé lo xamné ñaccar moko wara xam kuñ défar bam nopi mo am sañ sañu bok ci li xew démocratie ab seddum xaar dong la du yalla yalla jaangi fi señ bi lim wota lerna moy lim wax ni top sa kilifa mu jangal la yar la bayyi la nga dem wuti lo am lew la nga doylo ko bo tedde nelaw kuy ciap teggi la mais bo duggé ci jël addu def ko kër jang jangi da ngay dugg ci liñuy wax croissance addu ndiko tuba bi rabbe moy croissance moy lulul jeex dolli ko gudul jeex suñu la defare téléphone tay ji so toge ñaari at téléphone bobu da ngay am soxlay sopiko lool nak da nga ci top di daw rek señ bi nak mom tanul croissance doylu dem ci yalla lo am doyla ken newul da ngay baña bëgg aduna da ngay baña wax ma li dunya ka gogu ñuy wax moy am solo da ngay dund ci aduna farlu yor sa bop ta baña ak say mbir ci ay état ki ken xamul boba nak do gis lu nakari ndax lila yalla jox ci katam mom ngay jëfëndiko mais ni tuddi aduna du jak day jak ba nop juma ji de melton ni bi seigne soye bi nek melton ni melam bi seigne touba bi nek kon aduna nga dem mais dañ dul doylu du jak jërul tal dekk bi jërul wacc say kilifa jërul bayyi sa passif jërul nga yakane man ko régler touba bi sax ñafa nek xamnañ ni touba bi sax doylu ndax sa su nga jambat nan du baxut kon nit moy baña jël yi di xew ak xew yi muy li ñuy wax croissance théorie bu gudd la croissance usine bo dem wala koy defal ko defar na lu ne defar na ca feek danaka témir at lam cey defar ngir nit ñi top ko ngir luñ am mu di len di liggéeyal ngir ñafay liggéey mëna liggéey ñafay liggéey ñomit loolu dal len fenen muy ñu top ko ko xamne dañ koy def ba daal toy yi bo doon doxal na gis ko liggéey ba retraité ba xey faatu musa noppul sax fara señ touba nenañ waxon na ne ñom de aduna lañ bëgg te gis ngeen liñu daj yeen ngeen bëgg aduna ak alakhir ñom duñ faat waxtu dañuy respecter rendez-vous respecter kilifa respecter ordre te fuñ tollu ñi ngi dang dang bo demé tuba bi xamna ñoo ñu dakk liggéey seen way mom dañ leen di tégalé sax ñuy liggéey seen way dañoo liggéey liggéey ba fi kenn muñ ta xey te laalo yef seen wa te gëmuñ yalla ñu bëgg dab ñoñu bëkk ko bolé ak ñun yeen yalla fuñ leen di dabé rek moy doylu xam liñu fi in liñu fi init bayñu fi lolu seigne sall dañ wax liñu fi indi ta bayni lolou dana tax ñu dal ci tan gi ñu dal ci moy scène politique bi ñu may waxtan lo politique bi moy politique am politique pokat yi masrah siyasi bi dañu yobale dañ ci and rek xamna ño fi nek ñu xol ka ci gëna xarañ ka ci gëna xarañ ñala ka dakk seddel am alal duñu seddel dong la du yalla ay kasse dara yalla neeku ci yalla jaangi fi alal duñu seddel nak jërul no jërul yow mi wur yalla yow mi dekk ko seigne touba nga yak sa pass pass yak sa gem gem ngir alal joj nagn set ka dakk sedele ta ak dakk indi alal wax ba ka dakk lijeenti li fi nek bour ab gouvernement saytu alal tax ko juk sedele alal ak fexabam bari moko tax juk touba bi bo fa nek da nga gis rew mi xaw taxaw ñune am nañu wax rotamaré may ko sanni sa auto ñu may la nangam ngir bëgg nit ñi sanni seeni auto ba jëndaat yi bes ba xaliss mëna am kon koko ay selal tax ko juk nguur momut selal selal diine ko mom nguur dañ ko gindi lo xaliss mu liggey xaliss bu bari bañ man ko sacc sax ken waxul ken sacc way dama ne sacc sax ba ken gistul lo sacc sax fa bur dañ ko indi lo alal ci rew nit ñi am alal bu ko defé ñi nek ci lu lew alal ju wacc ba ak ci ñom alal ni ñu ko tegg ni moy bi yi nga xamne ab machine xey rek tire ko bu ko tak alal dañ xamone ci sey jamono yonte bi alal ji nga xam ora koy garantal deedet alal ji baykat bi bay fi ci salum boko yobone texas ñu bokk waxtu ñi def da nga xamne ben waxtu texas mëna jënd am atam kon
yefi.

wara jaar ndax ku deg kaddu serign bi ci kawé gim kawé ta bayur gennet ku ko deg ci digem ak bok julidi digem ak ñu bok serign touba digem ak bok talibé ak soñu giñ soñ wara soñu suñ dig suñ borom ak suñ dig serign touba kon dañuy ñaan ci yalla ci barke serign touba suñ borom gën ko fi bayilu yag ba nalu reuy wi di sumbu reuy wi nek ci kanam yalla suñ borom dool ko kat na wër ba lepp sot ci loxom ci barke serign touba kon ñing koy ñaan bu baax tay sante rek xana wax ju danaka du guddu ndax serign bi wax na lepp wax na niñ war wajjal bisu ci jangu alquran ci ñetti kamil yi ak nim ko diglé la ci décide wax na bernde yi nga xamné serign bi ko santane won tambul won ko ndax bis bi moy bis bi nga xamné ci lifi serign bi bayiko won suñ borom diko nattu muy liggéey li rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir daraja ju kawé ji nga xamné xémé won nako ci bimu defé i'tikaf muy bokku ci wa ahlu badr ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam xamulon ko né lolou kat faada ndax la ko don may jehna moy tour deret li ci def moy jihadun nafsi ak bol la ak non yu am dolte am katan yo xamné ni bari waana ko ak ci fi nga tollu bu ci jëmé bu déme ba ci bu ko yalla dimbalot ak ngeum sax day rekiko waye sëriñ bi nak xamal ko né roogi di la bindut ba xam lum attanut waye bu ko attané rek jom ji ak fi du attanako mu rango ko nak natt yu metti liggéey ko ba liggéey bi soti ba liggéey bi soti ci ñeerem nak ba suñ borom ne ko sëriñ bi netalé won ci at mu juwa rasulullah xamal ko ne mbolam shayatin insi wa jinn yep ma seenen dajalo jëme seeni pex ci yow ta yaakaari mo do duma ko tass legi na faaw nga sakki pexe sëriñ bi neena fi may ne tek di waj di bëgg fuglunte natt bi ndax lum disis dana ko jëm deku suñ borom xamal ko ne natt bi jeex na di ci dess lepp ak pay nak lolé nak moy bis bi ñuy magal moy bisu pay ci sori 1918 kon sëriñ bi magal nako lu yag doori ñi bis duwa kon moy bis bo xone lam ci santane won dafa waxone nama ci ñepp sante la yalla li tambalé ci gënal ba ci gërem moy kon lu ci way man lu mu tuti bu waxe waye lu mu reey reey bu ko yému kon lool nak mo dox ba ci sëriñ bi mu koy fatlé wat bokk tan bi kon ñuy ñaan ñu gën ko sellal ak ni mu ko diglé bañ ca ëppal bañ ca yéssal ta xamné ndigal mom ni mu ko santané rek ab ciabi la bu ëppé du ubbi bu yéssé du ubbi kon ni ko sëriñ bi santané ñun ñëpp nañ massa ci selale ko non buñ ko defé rek suñ defaruk aduna ak alakhirah dara ci nek ta magal gi mum fatali rek la waye da señ salif da wax rek lu yomba organiser la ndax neena talibi bu ne dana fex ba kërëm jek lo ko moy magal gi kon ak serigne bi nim ko waxé wona ci bokki l'islam jep nga xamné fi mu tok da fay togu serigne touba ta serigne touba mo don rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam walam ñu xeqal diine ji di kilifa diine kenn ku ci ne cër bu ko sedd ci sa digam mom xamna ko waye cër bu ko sedd mo sedd na cër bu ko kon mu ngi koy and ak ñom kon ñu ko wax ci biir kaddu di den ko yegge def yegge bokk tal bi di sant nak njeburu serigne touba gi ñu ko wax ci lam ñom muy ciantu go xone danaka jëruma di ci duggaat ndax fam ag mënu ci ag kon lam wax lo jërte dil ci wat jéxale ko rek ci xamne ne bis bi kon rek mi ngi tollo di wër dimanche ci ñaari fan ci wëru août mom la doon kon bokku julli yépp ak bokk tay lu ñu xamé ko nonu jéxale ko rek ci liggéeyam bu reuy bi nga xamne nam ko waxoon nak amna tawfiixi ndigal li action mu jotliko bokk tal bi waye yegna doxen wi ngeen ci def ba liggey bi tambulina bim tege xeer wi nako serigne bi defon ci juma ndiarim je rek ci loxom yu teddi

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñep serigne bi ne ko ku ragal ñep da ngay def ñep dal ne ko bismillah waje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo lél neko ki sama wëlëré day mbirum lam mbolé mbir yi nekk fi dan na lén ma bëggon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armel ya neko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi.

nam ko gisé bay bala saña génné domam kërëm dé fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogok mom bi ki décit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogok bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bur mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul da ray bayam dem yoonam su boba nak lolou du tekkal ne du am soxna bu de jigen ja du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi ko fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko baye ne ko da nga do sa baye do am jek do am jabar lolou desu ko wax amna mbokum laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala saña tak jabar day xaar ba edday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant edam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xamne ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seenen soxna ta fek idda ja jeexut hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyona yi ñone dedet edda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundup soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk edda ja jeex su ko defee seen digeunte jeex tak way malik yoona dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañna takat kenen donte edda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokum laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne nañ ko tak ba nopi nebbuko so deme ci imam malik daf ne dañ koy firi moy dañuy yaq sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekente ni yagut lool ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day me day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neubbu moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek
mbaa bu ko diw.